pera na ti tono la ta vale te mine de hia yo e lulu mero uru ho ngale ma pai pai de mulo sa Pata no pasu pa fai rana tima tome tu tono la fai fai ngaluenga ia le ala vare ngaluenga lua te angai ma oe ia po uma ia ngaluenga anga ia tu le fali ia po rena fai fatoa amata ngaluenga fita lo pasu li mana ia maritatu purkala miru sefu maraloina oe le naolo va ia ia le tama maritina matua tato tu asin sina ito no mauta marawa malo malo la vale a fai angai fo imana na fo ito tua io ile fai ngofie ya or pesia le mo